never mano sa ilo kay kung hindak tula si hapit ni Levan. Hermanos, lanang ko pa siya yul ko koyal. Lanang yay tekip ko no. Asam bay hong lugar tita kan, kam bay chile yaw, ay bay chiwil na kayin tiya, ay bay hermanas, walyo walyo kosina, ay pesis lang he habiul lakbe, si haboni walyo pal Diyos no. Pero ay istis hermanos takan, tol, tinsa hao tiches pa ambi. Amen, kwanto disen, amen. Amen.

Ita iyay lalbayin at inal. Ita ay problema. Somcha ela na pal, kamcha salogi. Pero asya nani cha salogi.